0: Dann hat es also doch geklappt mit dem letzten Lied hier. Ich hoffe, dass Sie mir das nicht übel nehmen. Aber ich muss es ja nun auch irgendwo so ein bisschen in den Griff bekommen. Und das ist manches Mal gar nicht so einfach, liebe Zuhörer, mit all diesen vielen technischen Sachen, die manchmal gar nicht so einfach sind, die herauszufinden. Und und so diese kleinen Knöpfchen mit meinen dicken Fingern, ist das auch gar nicht so einfach. So, ich hoffe, Ihnen hat es trotzdem einigermaßen gefallen und Sie schalten sich nächste Woche wieder ein. Und ich hoffe, Sie sind dann auch wieder bei in bester Gesundheit und fühlen sich wohl. Und wie gesagt, bleiben Sie unserem Sender treu. Wir brauchen Sie als unsere guten Zuhörer. Und bleiben Sie bitte für unsere gute Gina am Mikrofon und am Hörer. Hier ist die Gina.
1: This community service announcement is brought to you by station sponsor and corporate patron, Alinta Energy.
2: Nominations are now open for the 2026 Victorian Volunteering Awards. The awards shine a light on the extraordinary volunteers and volunteering involving organisations who make a difference every day. This is an opportunity to formally recognise those whose dedication strengthens communities, supports people in need, and help Victoria thrive. These awards honour outstanding contributions to volunteering across 8 categories. To learn more or to nominate, visit the Volunteering Victoria website. Nominations close at 4 p.m. on Wednesday, 27th May 2026.
3: Nang pagtatrabaho sa edukasyong early childhood ay pagkakataon mo na upang hubugin ang mga buhay ng kabataan habang itinatatag mo ang iyong karera at nakakagawa ng pagkakaiba. Mag-access sa mga suporta sa pag-aaral at pampinansya upang makapagsimula ka. Alamin ang karagdagan sa vic.gov.au/kinder. Pinahintulutan ng pamahalaang Victoria, Melbourne.
4: Sponsoring Gippsland FM.
5: The following program will be predominantly broadcast in a non-English speaking language. English language speaking programming will resume at 9 p.m.
6: This ethnic program receives financial support from the Commonwealth Government through the Community Broadcasting Foundation. All ethnic programs on Gippsland FM receive this support, and the station is pleased to acknowledge the long-standing commitment of the CBF in assisting ethnic broadcasting in Gippsland.
7: This is your Community Connection 104.7 Gippsland FM, streaming live at gippslandfm.org.au.
8: Thank you, Miss Hannelore, for your wonderful German program. Till next week from 6 to 8 p.m. right here at the heart of the valley, 104.7 Gippsland FM, your Community Connection, your Community Radio.
9: Gippsland FM.
10: Our Filipino radio program acknowledges the traditional custodians of the land on which we meet and work. We wish to pay our respects to the elders past, present, and emerging. We acknowledge the important role all Aboriginal and Torres Strait Islander people continue to play within Australia and our community.
11: Gippsland FM 104.7 Filipino radio program broadcasting production. Serving and keeping our Filipino community informed and connected for 27 years in Gippsland, Australia and worldwide.
8: Magandang gabi po. Ayan, welcome po sa ating Filipino radio program right here on Gippsland FM 104.7. Yes, your community connection, your community radio. Please po, samahan lang po ninyo kami mula ngayon hanggang matapos tayo. Anyway, welcome back sa atin, sa mga kababubukas lang ng radyo. Maligayang pakikinig po sa inyo. At para naman po sa nagta-travel, mag-iingat po kayo. Basta, tutok lang po kayo dito sa Gippsland FM 104.7, ha? Yan, then, maya-maya po, yan, ito po nga ang pre-recorded program natin at maya-maya marami tayong balitang inianda po para sa inyong lahat. Please stick around and we'll be right back. Maraming salamat po at isang magandang gabi sa inyong lahat.
9: Gippsland
12: FM. Magandang, magandang gabi mga Double Cubs, Kabarangay, Double Cubs G, mga Binatil, kung inyong Kabarangay Chairman, Fred Bober, na nag-invito sa inyo. No, dito po sa Gippsland FM 104.7 Filipino Radio.
9: Gippsland FM.
8: Alright, magandang gabi po. Dumako naman tayo sa ating community service announcement po ng ating programa ngayong gabi. Ako po'y nananawagan po sa ating mga kababayan na narito sa Gippsland area na kung sino po ang may 2 hours or 1 hour of their time na mag-volunteer po. Inaanyayahan ko po ang lahat ng ating nasa Filipino community. Kung may Filipino group kayo, pwede nyo po kayong mag-form ng magsasalita sa radio para tuloy-tuloy po ang ating programa dito sa Gippsland FM. At alam nyo naman po na papalapit na ang ating pag-retire, na may early retirement tayo kasi nga ang health natin. Kailangan natin asikasuhin, di po ba? So, pasensya na po mga katropa kong mahal, mga kaibigan kong mahal, mga kababayan kong mahal. Please lang po, nananawagan ako sa inyo ngayon dito. Pakiusap po kung sino po ang gustong makisali sa amin dito sa Gippsland FM, Filipino Radio Program. Community natin ito, community radio natin ito, community connection natin ito. Huwag natin pong pabayaan. Pwede po kayong tumawag sa 513-48-444 during office hours. Pwede nyo po hanapin ng ating secretary or kahit na si Mr. Ken Thompson po ang isa sa ating mga board of directors ay makausap ninyo po para po may setup natin ang inyong immediate training po para makasalang na po kayo live sa radio. Yun lang po naman ang inihiling natin. Pasensya na lang po at tayo'y gumagawa ng kabutihan dito. Galing sa heart lang po ang ating serbisyo, volunteer lang po. Pasensya na po at wala po tayong maibabayad. Pero meron naman po tayong kahit papaano nakukuha na kahit konting grant sa buong taon. So para naman yun sa meron po tayong mga conference na pwede naman po kayong umattend kung gusto nyo. At this year nga po ang conference natin ay manggagaling mula sa Brisbane. Doon po ang ating next destination ng ating CBF at NEMBC. Andyan po sila para magbigay sa atin ng lecture or update po sa mga pagbabago ngayong season na ito. So marami pong salamat mga kapatid. Sana po naintindihan ninyo ang lingkod na nais ko lamang po na sana kayo'y makasama namin dito sa Gippsland FM, Filipino Radio Program at 104.7 Gippsland FM, your community connection, your community radio. Abangan ko po kayo ha. At kung naisipan nyo na po na nagustuhan na ninyong, sige, go ahead. Willing po naman akong i-share sa inyo ang ating mga materials para po tuloy-tuloy po ang inyong programa. Okay po ba yon? So, again, pwede nyo po kaming i-contactin sa office at gippslandfm.org.au or check our website on www.gippslandfm.org.au. For more information po para po you become a broadcaster of Gippsland FM 104.7. We'll be honored to have you guys here in our program, in our station. Thank you so much. Sana po may makapakinig nito. Kung meron man po makarinig, pakipass it on po sa mga interesado mag-Filipino radio. Kahit na po kung anong language ninyong ginagamit sa inyong lugar, pwede po ninyong gamitin iyon. At syempre, music naman po general naman yan, naintindihan ng lahat. Pero, you know, kung you are talking Bisaya or you want to speak in Tagalog or you want, English kasi ethnic presenters nga tayo kaya yung language natin ang ating sasabihin. Most of our language, kaya nga, dapat magtatagalog po tayo or ang ating native language, ganun po, okay? So, sana nga po ay samahan po ninyo kami dito para magkasama-sama tayo para masaya po ang ating programa. Again, this is Gina Agustin, namamalikluhod po at nakikiusap po sa inyo, nakikisuyo. Please lang po, 513-48-444 ang numero natin dito. Please tawagan nyo lang po kami para po ma-set up natin ang inyong next session. Thank you guys, maraming salamat po. Gippsland FM! From the heart of the valley, 104.7 Gippsland FM po ang ating programa. Again, this is Gina Agustin, namamalikluhod po at nakikiusap po sa inyo, nakikisuyo. Please lang po, 513-4844 ang numero natin dito. Please tawagan nyo lang po kami para po ma-set up natin ang inyong next session. Thank you guys. Maraming

Patrick lagi pakibilyas na. Nitong buwayan ng ating bansa, ipatayo ko ang simbahan.

0: toyo in. That's the end of my story sa mga buhayang Piliste, ladies and gentle do.
1: Yung mga taong nagpaluha sa'yo, never give them a second chance to destroy your peace. Silence is your most powerful revenge. Hindi mo kailangan mag-explain, mag-justify, or mag-waste ng energy. Let them wonder, let them assume, pero ikaw, focus on your healing. Your mental health is non-negotiable. Block, delete, move forward. You don't owe toxic people any access to your upgraded life, period. Keep smiling,
2: FM. Praise God for this opportunity to tell you the truth, to report, to react, and to make an appeal. First, sa mahal nating Panginoon, and second, sa ating mga kababayan. First po, ang aking pong appeal sa lahat is we start focusing on the truth and the whole truth. Half-truth, hindi pa rin po truth yun. So let me narrate the facts to you and let me tell you the truth. Magandang hapon po sa inyong lahat. First truth, hindi po magulo ang Senado. Uulitin ko po, hindi po magulo ang Senado. Ginugulo po ang Senado. Iba po yung magulo, iba po yung ginugulo. So it has been confirmed, mismo pong yung Sergeant at Arms na in-appoint ni Senator Soto, former Senate President, at mismong ang NBI Director ang nag-confirm na nung Lunes ay pinayagan yung NBI sa loob ng Senado para po arestuhin si Senator Bato. Makikita nyo ang intention din po ay wag po siyang pabotohin. Yung po ang intention. Kung ang intention lang po ay arestuhin siya, pwedeng mahinahon na umakyat sa session hall, magpaalam, at saka iserve ang warrant. So fact number one, katotohanan number one, nakakalat yung mga NBI sa Senado nung Monday para pigilan si Senator Bato na bumoto. Fact number two, masasabi ko na pong fakto ngayon kasi po nagawa na namin. Fact number two, hindi totoo po ang propaganda ng dating majority, ngayon ng minority, yung propaganda.

kami. Dahil akala nyo, hindi kami marunong mag-isip. Pero hindi na ngayon.

0: Hindi bingi at hindi naman nanahimik.
1: Gippsland FM 104.7.
2: Okay, magandang gabi po. Well, welcome back po dito sa atin. At of course, ito na naman po ang inyong lingkod. Ay, magchichika na naman ako po sa inyo. Okay? Alright. Ito po, isi-share ko lang sa inyo itong sinulat po ni Miss Malu Tikiya. Hashtag OMB Overreach. Bakit si Major General Mau Aplaska ang may preventive suspension? Mali ba ang warning shot? Eh, yung 9 NBI agents na nagtutulungan ng isang miyembro ng OSAA, okay lang ang magbugbog at pagtulungan ng isang OSAA na nasa sahig na. Sino ba si MGen Aplaska? Kasi dati siyang OSAA head bago naging SP ni Senator Soto. Inalis at pinalitan ni M. General Rene Samonte noong naging SP si Senator Soto. Pinalitan si Samonte ni Aplaska noong Lunes, May 11. As a leader, he wore his best and met the male factors head on. When male factors are agents of the executive, you wonder who broke the script. Aplaska merely did his job, defend the institution and the senators and their staff as well as the secretariat. Na-met daw niya po ng quite recently lang in one of the airports while waiting for the delayed flight back to Manila. His wife was with National Security Advisor, the late Roy Logoles. He had a short talk and we went to our seat. But later on, Aplaska approached me and introduced himself. Very soft-spoken, low-key, but you get the sense he was sharp. That's a training I got from Goles. We talk about what happened to him, kinamayan ko siya, and said our goodbyes and wish him well. Sir, saludo po kami sa'yo sa tapang mo. Hindi mo kinailangan manguna, pero pinakita mo na nagmamahal sa institusyon na minsan kailangan kang tumayo at ipaglaban ng iyong pinaniniwalaan. Ingat, sir. Laban lang. Maraming salamat po. Ayan ang kanyang paiwatig ni Miss Malu Tikiya. Nakakalungkot talaga yung nangyari sa Senado nung nakaraan dahil nga hindi nila talaga malaman kung ano ang gagawin nila. Nagsigawan na, nakita nyo naman yun sa mainstream media, diba? Yung sa ABS-CBN, talagang wow, talagang sigaw to the blank siya, diba? Pero alam mo naman, kailangan, kung alam mo may putukan doon, ba't susugod ka doon? Kailangan lumayo ka. Imbis na po lumayo sila, eh pumasok, diba? Ganun eh. Pero kailangan mag-cover nga naman sila. Baka mametamaan sila ng mga ligaw na bala. Hindi tayo natatawa doon, ha? Wala tayong pinagtatawanan doon. Natakot tayo para sa kanila doon dahil, ano eh, talagang mission impossible itong ginawa nila. Imagine nyo, may NBI sa kabilang building na gustong mag-trespass sa building ng Senado. Itong bantay ng Senado, syempre, magre-react. At yan nga po, si General Aplaska. Nakakaloka ang pangalan. Pero, ang mangyari ay talaga naman, syempre, wa-warning shot ng nasa loob. Oy, huwag kayong mag-attempt. Nandito kami, nagbabantay sa inyo. Parang ganon. Kaya tunugan na nga nila, naririnig nila yung drill. Matake mo, gabi na yun eh. Madilim na yung nung pumasok yung mga NBI dun sa, ano, sinusundan ni nung reporter. Tapos pagdating nila dun, nandun na yung iba. Tapos nangyay na nga, may ginagawa na dun at kinakalkal na yung pinto. At pinudustrong ka na nga ng mga NBI. Kaya ito naman pong ating matapang na Major Jen, eh syempre, pinagsuot niya na bulletproof ang mga tauhan niya kung sakaling anything naman nga na may mangyari. Pero yun, pinaglaban nila ang kanilang teritoryo. Yun lang yun. Etong nangyari naman, napaka-unfair naman ng ating ombudsman. Hoy, ba't ka naman ganyan? Bakit ito ang bibigyan mo ng preventive suspension? Dapat yung NBI ang binigyan mo ng preventive suspension dahil yun ang inutosan. Diba? Kaloka ka talaga, Bonji. Ewan ko sa inyo. Alam nyo, magririgod dun kayong lahat. Oo lang, mawawala kayong lahat sa pwesto dahil sobrang sobra kayo talaga sa power. Ang power nasa utak contact nyo na. Kala nyo kayo na above the law. Hindi na dumatago sa inyong konsensya na kapwa nyo Pilipino ito. Be nice. Hindi naman sa nice na alam nyo na hindi kayo magpapaloko. You know what I'm saying? Pero nagpapaloko kayo sa mga nanggagago ng kapwa natin. Nanggagago ng bayan natin, dapat na pinagtatanggol ninyo. Itong mga taong ito, pinagtanggol lang nila ang teritoryo nila. Ginagawa lang nila ang trabaho nila. Ba't kayo kaya hindi nyo gawin ang trabaho nyo ng tama nang hindi kayo namin napupulaan? Diba? Nakakaloka kasi, di naman tama kasi naman lahat-lahat ng ginagawa ninyo. Alam nyo, narinig nyo na nga si Senator Aimee, diba? Na walang ibang nag-utos na damputin, arestuhin si Senator Bato kundi ang kanyang kapatid. Galing mismo yan sa super ate niya. O, diba? At galing mismo yan, narinig nila yan sa boses nung NBI na nahuli yata nila sino nagko-command sa inyo. At saka mismo si Matibag eh, wala pang command sa taas. O, diba? Sino ba ang tataas pa sa kanya? Sige nga, ano? DepEd? Yung GSIS? Matumasaas pa kasi kanya yon. NBI siya, attorney pa siya. Ano, palusot, diba? Ayun, nakakaloka ang mga interviews nila. Minsan ayoko nang pakinggan dahil nakakairita na. Lalo na pag nagsasalita na yung spokesperson ng Malacanang. Ay, naku. Magsuswimming ka talaga sa ka-fake newsan. Umaatikabo. Talagang umaapaw liglig. Ika nga ganun. Ang kanyang pagtatanggol ngayon. Ano, lahat baliktad ang ano niya. Pa siya mga oras pa siya. Hindi naman nagtugma, diba? So, kahit sila, mali ang balita na tanggap nila sa mga intels nila, alright? Yung mga nasa Malacanang. Tapos, hindi man lang sila mag-research kung tama ba yon. Magtumingin kayo sa ibang channel. Tumingin kayo, manood kayo sa ibang vloggers para malaman ninyo kasi yun na mismo ang may camera. Nandoon sila. Lalo na yung mga TV station na to, hingaan nyo lahat ng mga kopya ng video para makita ninyo at doon kayo magpa-press release. Huwag yung magpa-press release kayo na hindi tama ang sinasabi nyo dahil kinukonfuse nyo ang tao at nilalagyan nyo ng kulay lahat ng gawa. Talaga ba ang gusto nyo bang, ito at tanong ko, isang tanong at isang sagot, gusto ba nyo talagang itapon natin si Senator Bato sa dahig? Sige, payag po ba kayo? Payag po ba kayong damputin ang kapwa nyo Pilipino at ipadala sa Banyagang Korte? Bakit? Bali-bali na ba ang Supreme Court? Wala na ba tayong ano? Wala na ba tayong hustisya sa bayan natin? Ano ba ang hustisya natin? Tuod na lang ba yan? Binabypass-bypass na lang? Dapat itong mga nagsalba ng ano, ng kaso dun sa The Hague, dapat yun ang kasuhan eh. Dahil sila ang mga taksil ng bayan, bakit hindi nila ipinail ang kaso sa Pilipinas? Bakit doon sila nag-file ng kaso? Dapat sila ngayon ang kasuhan. Ewan ko kung anong kakaso natin dyan. Pero lie naman ng mga nandung witness nila eh. Di ba? Mga sinungaling, buhay pa yung kapatid, nandun pa. Tapos nandun pa yung anak, tapos yung nanay, nandun, nag-iiyak. Sabi niya, pinatay anak niya, eh, buhay na buhay. At hindi pa niya alak. Ano yon? Ay, ano ba yan? Grabe kayo ha. Tanim witness pa ginawa ninyo. Pinamasahihan nyo pa papunta dun sa dahig. Anong gasos yon? Saan galing yung pinanggasos nyo doon? Galing ba yun sa bulsa ninyo? O di ba, galing yan sa kaban ng bayan? Tama ba o mali? Di po ba? O hindi po ba kayo nagtataka sa ganong mga paraan na pinagagawa ng gobyerno natin? Nasaan na ang Maleta Boys? Nasaan na ang mga Marines na handang tumistigo sa mga naganap noong mga panahon na sila ay nagpadala, nagkakarga ng mga mali-maleta, nagdi-deliver ng mga mali-maleta sa mga congressman na ito at dyan sa ating palasyo? Bakit kayo may maleta? Saan nyo tinago ang mga maleta? Kaya baga, uutang na naman tayo ng napakalaki sa ibang bayan. May magpapautang pa kaya sa Pilipinas na ngayon na unstable ang dating ng gobyerno? Ang dami kong tanong sa katawan ko ha. Oh, eto pa, magsosona na naman siya sa July. Ano kaya sasabihin niya sa sona niya? Ano ba naging project na mamememory natin siya, maare-remember natin siya? Ano bang classic, you know, talagang legacy na legend siya na masasabi natin na talagang siya na, ika nga, ang naging best pangulo ng Pilipinas. Ano po ba, BBM, ang nagawa po ninyo sa loob ng 4 na taon? 2 taon na lang po kayo, aalis na kayo dyan sa pwesto. Dapat lang, wag na kayong mag-extend kasi hindi naman uso yung extension, diba? Kaya nga gusto nyo magkaroon ng tsa-tsa para mas matagal ang mga powers ninyo eh. Diba? Ay, ewan ko sa inyo, bakit ba kaya gustong-gusto nyo ng power? Di ba kayo nahihirapan sa dami ng problema ng bayan eh? Daladala nyo lahat yan? Kayo ang nag-aama-amahan sa bayan pero ganyan ang pinapakita nyo sa bayan? Oo, tinutulungan nyo sila maging tamad. Bakit kayo kailangan mag-ayuda? Ba't di kayo maggawa ng trabaho para may trabaho yung mga taong binibigyan nyo ng tupad? Anak ng tipaklong naman. Bumaliktad na ba talaga ang mundo? Ganun na ba talaga? Oh, sino ngayon ang kanino nyo kinukuha yung mga pinambibigay nyo dyan sa mga nagbabayad ng tax? Diba? Wala naman kayong pera. Nakakaloka pa nga eh. Mga balita ko. Yung mga nandyan sa mga Congress na yan eh. Sila-sila pala ang nagpapataasan ng kanil budget. Binabudgetan nila yung mga sarili nila. Kita mo, bilyon-bilyon na ang mga budget nila. Wow! Speaker Harim, sobra kayo. Kasi asawa niya si Yeda, o siya pala yung nagmamanage. Oh, wow! Sana all, diba? Bakit? Dagdagan ang sweldo ninyo. Ano ba nagawa ninyo sa bayan? Ano, kumamkam ng salapi? Umama na kayo? Yun na nagawa ninyo. Pero may nagawa ba kayong batas? May napatupad ba kayong mga projects sa mga constituents ninyo? Meron po ba? Nakakabaliw kayo. Wala yata. Wala ko nakita. Wala ko nabalitaan. Kahit isa sa mga congressman na yan, mga pre-project nila sa mga probinsya nila. Pag pumunta ka sa probinsya nila, ganun pa rin. Pero ang lalaki ng pondo ng mga yan, sabihin nila, wala kami natanggap. Pero meron sila natanggap. May project sila, pero walang project. May pera sila para sa project, pero hindi nila ginastos para sa project. Saan nila nilustay? Tapos pagbibintangan nila si BP Sara, ang BP lustay. Pero tingnan mo mga trabaho ng mga ito. Diba? Lustay din dito, lustay din doon, party din dito, party doon. At least si Inday ang pinag-ano niya ng kanyang salapi. Pinag-iipunan niya para makapunta at balik siya doon sa Deheg nang makita niya yung tatay niya. E kayong mga walang puso dyan at pakidnap kaya para sa tatay niya mapunta doon sa Deheg. Tapos ngayon ginigipit niyo pa siya. Sobrang pasakit na, sobrang pahirap na kayo ha. Tumigil na kayo. You know? Kung pwede nga lang talaga, mapalo ko talaga itong mga to. Sumusobra na talaga. Wala kasi mga magulang na nag-ano sa kanila yung nag tuwid ng kanilang mga utak eh, mga spoiled brat kasi ito, namamahala ng gobyerno natin ngayon. Hindi sila nakatikim ng sariling disiplina. Ang galing ni Marcos, ano? Dinisiplina niya ang buong Pilipinas pero sarili niyang anak, hindi niya na-disiplina. Yan ang galing ni Imelda, pero yung sarili niyang anak, hindi niya na-disiplina. Naloka akong bigla. Damo, hanggang ngayon, magnanakaw pa rin. Talagang yun na naging ano ngayon sa kanila, no? Yun ang tatak na ngayon nila. Marcos magnanakaw. Yun ang nakatatak sa pangalan ng Marcos. Bumalik ulit. Dati nawala na nga ng konti yan eh dahil kasama na niya, sabi ni VP Sara na bigyan ng chance. Pero ano bibigyan ng chance itong siya mismo oh, tinraidor? Pinakulong pa yung sarili ng tatay, napakawalang utang na loob after mo pa ilibing yung tatay niya sa libingan ng mga bayani. Ayun! Pinakulong ang tatay niya sa Daheg nung nagpalibing sa tatay niyang bangag. Talaga. Bangag talaga. Trabaho ng bangag yan eh. Ganyan ang mga bangag. Wala sa sariling utak. Diba? Honestly. Hindi ko siya binagbibintang ang bangag. Pero trabaho ng mga bangag. Yung mga ganyan. Hugali ng mga bangag. Yung mga ganyan. Walang ganyang klaseng tao. Walang kasing sama. Alam mo, mabait tayong tao. Pero hindi tayo kailangan magpakagago at magpakatanga. Dapat naman mumulat niyo yung mata ninyo. At dapat magsasalita kayo. Pag head enough na kayo, sabihin ninyo, kalusin ninyo para hindi umaapaw ang kalokohan nila, diba? Ito, sagad-sagad na eh, apaw na apaw na. Lalo na yung salop ko, apaw na ako. Gusto ko na talagang kalyusin pero hindi ko makalyus-kalyus dahil nandyan pa rin eh, umaapaw pa rin yung galit ko dahil every time na makikita ko yung mga mukha nila, nagsasalita sila ng mga kasinungalingan, namumuot ang galit ko. Na hindi ko maintindihan bakit ako ganito. Nagkakasakit ako ha, huwag kayong ganyan. Nagkakasakit ako dahil sa mga naririnig ko. Hindi ko akalain na maapektuhan ako ng sobra-sobra dahil nagmamalasakit ako sa mga kababayan kababayan ko. Awa ako dyan sa mga kababayan ko. Kita nyo, kamahal-mahal ng bigas, kamahal ng kuryente, mahal ng tubig. Tubig? Libre yan, galing sa Diyos yan. Tama mo, bibili nyo pa. Tama nyo, ganyan. Eh, yung solar nga, walang bayad. Ngayon, pababayaran pa sa inyo eh. Galingan, no? Nay, ano ba yan? Bakit pababayaran sa mga tao yung solar nila? Kaya nga sila nag-solar eh. Para hindi na sila magbayad. Pero talagang sobrang granted, greed na talaga ito. Hindi ko na akalain yung gusto nilang, let's say, na gusto nga nilang i-overhaul yung kanilang electric supply gamit yung solar na yan. Bakit mo kailangan anuin sa mga tao yan, singilin sa tao, at ilagay yun sa bills nila na dapat kayo ang nagpo-provide noon at bigyan nyo sila dahil hindi nila kakayanin yung napakalilit na mga bahay ng mga taong yan. Sige nga, lalo na yung mga nasa depressed area. Excuse me naman, maawa naman kayo. Naisip nyo ba kung kumakain pa yun? Pero kayo sa Malacanang, nakakapag-steak kayo, lobster and everything else, crabs with a sweet dessert and of course with a bottles, hindi lang bottles of wine. And of course meron pa kayong sidekick na mga kung ano-ano pa, mga kuting-kuting ninyo dyan. Diba? Grabe no, napaka-unfair. Pinapalasap nyo sa mga tao na wala kayo, dyan lang kayo, kami dito kami. Diba? Ay nako. Dapat ito, alam mo sa totoo lang, hindi ako nag-ano ha, kung sino papipiliin, sino dapat nakukulong dun sa ICC. Ito, mama nakaupo ngayon dahil siya, mas maraming namatay sa flood control niya. Ang mga proyekto niya ay hindi, wala, ghost nga eh, diba? Tapos sasabihin pa nila na kung hindi daw dahil sa kanya, hindi daw malalaman ng tao yung kaanoan ng gobyerno niya, nung makasama niya sa gobyerno na to. Ganito, hoy, lumang tugtugi na yan, no? Kumita na yan sa box office na nga eh. Sobra ka. Wala nang niniwala sa'yo. Sobra kasing kasinungalingan mo. Ngayon lang ang nakaraan, no? Sabihin mo, pinapulled out mo yung mga tao. Bakit mo papapulled out? Kung wala kang inuutos paano sila napunta doon? Bakit trabaho ba nila ang magbantay dun sa Senado? Diba, polis dapat ang tinatawag. Bakit sila ang tinawag ng Senado? Ikaw, bakit mo sinend sila doon? Dahil yung nausapan nyo nila Tito Sen Soto, diba? Ganon yun. Kaloka kayo ah. Gaguhin nyo pa kami. Maraming salamat po, Miss Malutikia. Alam mo, minsan kakabalubaloktot ang dila ko dito sa matalinong babae na ito eh. Galing-galing ni sister eh. Very matalino talaga to, ha? Political analysis ito eh. Kaya talagang, I salute you for your excellence, Miss Malutikia. Ay nako, next time eh, pwede nga lang imbitahin kita dito sa ating programa na magkaroon ng live ang ating balitaktakan. Kailangan kita para paliwanagan mo ang ating mga kababayan sa mga ganap sa ating bayang Pilipinas. Again, maraming salamat mga kaibigan kong mahal. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na pagkikita natin dito sa Gibson FM. Kala mo talaga mawawala na malayo, no? Matagal, ano? Well, wag po kayo nga alis. Wag po kayo bibitil sa ating channel. Stick around lang po. Marami pa pong programs ng Gibson FM na coming up your way. And please don't change your channel. Stick around. And before anything else too, maraming salamat again sa lahat ng nakinig ngayong gabi hanggang sa mga sumusunod pa natin mga gabi. At again, maraming salamat din sa ating Gippslanders and lahat ng mga OFW worldwide. Mga kababayan kong mahal, kung nasaan man kayo ngayon naroon, mag-iingat po kayong lahat. At maraming salamat po sa tulong at biyaya sinishare ninyo para sa ating bayang Pilipinas. Again, this is your host, Gina Agustin. Till next time, mga kapatid, mag-iingat po kayo. God bless you all. May God bless Australia. May God bless Philippines. May God bless the world. Thank you so much, guys. I see you later. Bye.
1: Gippsland FM, 104.7. Gippsland FM, 104.7.
3: The Warine Energy Storage System, currently under construction at Hazelwood North, is helping power Victoria's renewable future with a modern 4-hour energy storage system and built right here in the Latrobe Valley. The Warine Energy Storage System Project, proud sponsors of Gippsland FM.
4: Marine search and rescue units play a vital role, keeping boating safe across Victoria's coastlines and waterways. Crews are fully trained volunteers responding to emergencies at sea, missing people, breakdowns, and medical evacuations. Victoria Marine Search and Rescue Units are now seeking volunteers. You can volunteer in your local community and make a real difference on the water. go to vic.gov.au/marine-search-and-rescue.
5: Or locally, email Port Albert at fc.vf19@coastguard.com.au or Port Welshpool fc.vf20@coastguard.com.au.
6: Sponsoring Gippsland FM.
7: The following program may contain material that could offend some listeners.